Namisei na ngayon mo ni Prey, Aldous Damaru, hey baby, solang ayun din namisei, yun namin angal, umafume, dejendo diaso na Radio Mart, yesen mga briefi, Radio Mart, 2 Swillingstraat nummer 2, 1073 Eduard Hendrik, of yesen mga mail tjekong,